Fully under the party, alhamdulillah. Tukang batufika, inshallah. Binadamwa na pangkasyatan, yan ang panggulah.